0: ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank te midire market gba giti tun ni ilu Ibadan gugu eyin omo Olorun ka kakiri agba laye eje lo si bi pepe a kan lo joko bi pepe gugu eyin omo Olorun enikan ni amo joko lana na ni e joko loni na gugu awon ti yanu Olorun ojiji ti fowo kan atawon ti o tun fowo kan to ba mo pe yanu lo fe o gbagbo pe Olorun le pa kadara re da lojiji mo bo bi pepe mo josele bo to ba jabi eni pe ko ni tumo o le mo su ko loni Saturday se loni ijo to bu osowo ti o jere ni oloko asoko hun doti woli odekunle e pafura ni mo bo bi pepe mami e try
1: engineer e pe pastor Mrs. Temitayo ka fi mo dupe la ro kutukutu pe mo dupe temi and dupe ni

Nice. Gbogbo eyan omo Olorun egbon ti mo fe so yi. Olorun kan be ti won pe ni Olorun ojiji. O nlo yo si mi, o ni kodun yo to pari ka to mu odun kan si odun kan abo si meji. O ni a ti gba 1 billion testimony. So the pastor of 1 billion testimony ni doing. Eni kan ni 1 billion. Bo se ni wa so eme 40 ninu 1 billion yo se soju mi. Eni kan ni se nto lomba yin da majemu ni lagbara Olorun. 1 billion testimony la nlo for the laarin odun meji si ra won. O ni ki ma ko gbogbo e sori YouTube. Gbogbo e la nfi sori YouTube. The Bible say there are diversities of administration but the same spirit. Oni ruru se iranse lo wa. Oni sugbon emi kan na. Bibeli so nipa awon kan ta fun ni ebun. Ebun ise iyanu. Ebun ti Olorun fi si ori woli odekunle Epaphras in doing. Oni ebun ise iyanu. Ti n ba gbadura fun o. To ba connect mo program yi. Bi n ba gbowo, ifun ti n ba gbowo li o ko kan mo gbo mi laaro laaro. Wa mo ni

0: Nice. E to wa daju gbogbo eyin te nbo ni service lola se ranti pe mo so te ba gbagbe pe ipade tola isin meji ni ise alakoko yo bere ni ago meje fun awon modun meje awon modun meta lati ti wo ogbon odun 13 to 30 elekeje o bere ni ago mesan eh awon agbalagba won niyan lati omo odun 31 lo soke kini kan o sele ni ola emura o church wa ati ni gbogbo sona church egbe iyoyin dani lati iworodun ni e ti wo moto gbagi elebe so kale ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage yen gbogbo sona church na ni ojo imi eni kan ni se wa sori facebook ni 6 laare ago mefa si ago meje tori saturday church ati gbogbo awon mo bible school gbogbo eyin te wa bible school emura o fundamental class school of evangelist pastoral class e ba jesu pade nu aye mi laaro yi nigba ti gbogbo awon osise ba gbadura tan e wo nkan ti da si te ba ngbo ise iyanu eyin wo lokan foke ni igba mefa obirin yen so waduwo oyun to ti baje lara re o ye foke ni igba mefa eni baba emi lokan jump ko sun bayi mama e mama e pe lomi wole e na mic si an lenu
1: mo dupe lowo olorun lati fe mo ti wa emi adeola elo

0: ikan lo tun gbo isa ikan lo tun gbo yo gbogbo eyan omo Olorun gbogbo nti eda ba se laye ni ojin ni ojo idajo kosi nti mo fe gba lowo re ti ma ma fi pe Olorun lori aye mi bura bo ba fe gbagbo bo ba fe mo gbagbo but eyin te ba gbagbo gbogbo nti nta o ti ruo gbogbo nti nu o loruko baba to ma ti temi mimo ki emi mimo ko tu o le ka ja gbogbo ibi ati ajaga yen in the name of Jesus Christ Olorun ojiji ni won ti fun ya moto ko legun moto tori pe ofa nbe ninu oju e ta ba yo ni keni ti ofa nbe lara re ti n deprive lori n to je eto re ki ina ko gbandale in the name of Jesus iya di ola niyan lati ilu ife gbogbo bi ta ba tin pe testimony o wa dola to ba fe lo confirm go there and confirm it oni je mo da ko awon eyan bi ogo se nje ti Olorun e to wa daju gbogbo eyin te nbo ni service lola se ran ti pe mo so te ba gbagbe pe ipade tola isin meji ni isin alakoko yo bere ni ago meje fun awon omo odun meje awon omo odun meta lati ti wo ogbon odun 13 to 30 elekeje o bere ni ago mesan awon agbalagba won niyan lati omo odun 31 lo soke kini kan o sele ni ola emura o church wa ati ni gbogbo sona church egbe iyoyin dani lati iworodun ni e ti wo moto gbagi elebe so kale ni wema ebere church Olorun ojiji ni bi garage yen gbogbo sona church na ni ojo mi temi ni pe ki n gbadua se n bi on question kan se gbogbo ti n sele so Olorun o le se ni ko gugu se nto ni o mowo wa abi mo ni ogbogo kankan fun mi nisin isi so pe mi mo n se iran mi o se yanu ri jesu nikan lo nise yanu o ni ma si kegbe re titi ma fi ku o si le mu mi lenu nle tori pe ise to ran mi niyan o ni go ye into the world and preach the gospel and what is the meaning of gospel eyin pastor king gospel good news ki lo ngbo la aro yi good news e pe nikan si
1: oruko mi ni oluwa sola opadeye mo wa lati dupe
2: dupe mbadan
1: ben osu keta ti mo darapo mo ijo yi ni
2: Ese deni.
1: Ati nuru osu keta yen na mo tin raanu gba.
2: Te tin raanu. E ki gbe Oluwa Jemi na mo raanu.
1: Ebi ati gbese lo gbe mi denu ijo.
2: Ebi ati gbese.

0: ọkan náà
1: e wa buro yin
0: so igba to wa ya mama ma sa fa won ni gbese yen igba te bi pe mi ata omo ti ma tikiri de ma sare gbe gbale won ba ti mo pa ma jale won lowo ma sa lo mo wa mi wa sunle mo wa lo ma so family o si oko mi mi wa mo eni to juwe fa won ni gbese yen ni daji jo kan won kan ka mi mo ibi ti mo
1: se se laye eyin ku le lo ta wa because o si ni ogun o le jayan bi o ba si informant ko le ma gbo ton ki gbe po lore o je banu so ko mo be yan so
0: won wa gbe mi ninu le laaro ni daji won ni wo o ti sa fun wa ti pe amu eleni o ya ni so l'office wa aya mi ja erun ba mi mo sa ngbon tori ko si nkan ti mo fe fun won o mo egbe mi office aten to to mi aten ti o to mi e to ma na mi e to ma ya mi a ma post e oni gbese o le wa ja mi sa nja won an gbe lo to lo o je le te ma pa won to ba mo mo pe oko oko wa

0: ni mo ni bo awon igbese n wa nko mo sa se gbe mi won mo wa pe eni kan to je awon eyan mi ilu oyinbo na wa emi ni last born mo wa pe kan nu won won ni kilo de asa bi o ti ma yo mi lenu ti pe
1: eyin la sabi yen
0: ni sa
1: $10 sugbon to je gbese
0: mo wa ni kilo gigi gan lo fe ki se fun e mo ni aunty mi.

0: se lo gan lo je ah mo lo po o to bi 180
1: Ebeso te jenu.
0: O to bi o de tun ju be lo, won sha ba mi san gbogbo gbese yen. Won ni ki gan lo wa fe bayi.
1: Ah. Eyin ba won san gbese
0: tun. Tan san gbogbo gbese tun. Won ni kini mo fe. Mo ni te ba ti ri mi bayi mo ti gbe ko si nkan. Mo ni bo o ible kan wa ti mo manage. Ton ni pe ki ma manage mo ibe mo gbe gatas ti ma kiri ogun lo ti ma de. Won ni se ga won ra le yen fun eni. Ah. Mo ni mo manage ni pe bo won ti ni kira. Kilo wa fe ki n se o n disturb mi. Mo ni okay. Te ba

0: fe bayi mu ni ati ni shop bayi nkan
1: owo ojo owo ojo loku
0: won wa ni gbogbo oja ti mo ma n ta pata ki ma lo be leyo kokan ye to ba je ka won ma send e mo de bi omi ni minira iyen je 170 won send 170 won ko lo shop mo de bi ologun la gbe ni ni foko mo ra ogun bi 150 won ni so ma ku shop yen won lo ti wa okay won ni minira ori go nkan mo ni mi kin ta won ni oya lo ra igo ni mo ko la empty won send owo igo empty won ra gbogbo e ah won se fun mi won wa ni pe won wa send freezer ko emi o mo mi se ba ko ka kula lo ma gbe fun won won pe ni jila o ga o ni glass waju emi o won ni oya so like e mo ni e won ni lo na ah mo se pe oko mi e mo pa bro mi ele tin koja oye emi o mo wa lo na iyen je bi 350 won ni se ko de ju be lo sa awon wo lori kini se ki se 400 ani ah 350 ni won send e ara o wa ni shop mi won tun ni o tun ma need freezer e kere kan o ko gbe yen sinu store bo ni store mo ni won tun ra won ra generator o wa ra an defo fa awon mo mi meteta
1: won lo wo
0: fa awon mo mi fe mi na won ra won irin

latan si stay o gbe ni ton latan iyanu ti aye omo bo dupe si iyanu to koje opolo atojo ori me